0: 30 a.m. every day. Ayo, ni temi ti e lojojumo. Ami.
1: Ogo ma ni fun Olorun loke. Fun gbogbo oko ati olugbo. To n gbo mi kaakiri gbogbo orile di agbalaye. Ma dupe lowo baba mi baba re. Dupe lowo oni majemu. Aba tori je ko ri ojo to kain ninu osu karun. O ti ri ojo to kain. O ti ri Sunday to kain ninu osu karun. Gbogbo bi to gbe ngbo mi. Bo si bi pepe re. Bere si ni fosoke. Ni igba meji ototo. O ma fi dupe lowo baba mi baba re. Eni to ji esi mo na alaye. Go je ko gun akaba karun pari. Layo atanafi ara. Bo ti wa dupe to be si ni to dupe lowo baba mi baba re. Baba to je ko ri 31st 05 2026 ni gbogbo le to gbe ngbo mi bo si bi pepe re nigba keji ya jo ma hallelujah la meje ati ogun meje ko de tun fori bale nigba meje he ototo bo ti wa sele bo ti wa gbara de fun eto taro ma pe bi para poju le mo sinu eto bo ti pe mi na ni woli tete mo olare waju olagbe mi jp anoni mo nigba kini baba mi arugbo ojo ni ka jo soro n to ro ya mi ndi enu akoko re ya jo rin aju mi ka to gbon to ni majem ni gbogbo kan to n tete si mi na ti o buro somo to si ja jo rin aju ka gbon ti baba mi ni fun wa eni ojo to kain sunday to kain no shuka
2: over 21 verse 25 kilo wi
3: ife ole pa
2: e ma gbo ife ole wo bi ife ole pa ma yole ninu osu to fe pari yo o ti yole titi ko si to le da se mo iwo na ri pe emi ole nbe ninu re iwo ni baba mi na mi si ife ole o pa yes
3: nitori owo re ko le sise
2: sori owo ole o le sise iwo na kuro ninu kurita yen le emi ole jade le ofa le jade oni ife ole pa tori ko le sise iwo na mura ko le nkan to eni ole jade ninu re yo si dara fun e oni ko se le sise Proverbs 22, verse 13. Kilo.
3: Olewipe.
2: Kini un belode.
3: O pa mi ni boro.
2: Chogbo. Oleni kini un belode. O pa uni boro. Oleni. Obi ole ama digest kisu oniru uru. Titi tasi kuma afi koja. Lori ole. Oya Proverbs 24, verse 30. Kilo.
3: Ma se koja lo ni oko ole.
2: Ma koja lo ni oko ole.
3: Ati lebe ogba jara.
2: Leba.
3: Ogba jara. Eni ti oye ku fun.
2: To ti gbo ole na le se mba. Wo na ku ni korita ole yen. Yo le emi ole jade laaro. Eh? Oya Proverbs 26 verse 13.
3: Ole eniyan wipe.
2: Kini un be lona.
3: Kini un be ni igboro.
2: Se gbo. Orisise excuse ni ole so. Tori powe o le sise. Oni kini un be ni ona. Kini un tun be ni igboro. Ole lo so be. Gbo excuse orisise lo ku owo ole. Toro ole o le sise. Ese kere la re ki lo tun.
3: Bi ilekun tin yi lori. Iwa
2: ikuna
3: re.
2: Bi lekun ti n yi lori iwa ikuna re.
3: Be ni ole n yi lori eni.
2: Se gbo ole n yi lori eni o je ko titi de ko gba bi ise lo je ko de ko wa ise lo. Ole o wa ise lo. Eh? Wo iwo na dide ole ko le se kini ko le dide ku lori eni e wo na dide ko wa ise lo. Ojo ti n lo ese ke dogun kilo tun.
3: Ole pọwọ rẹ mọ sinu isasun.
2: Ko si le yọ.
3: Jade.
2: Pada senu ara. Aso ti ye. Ole ti towo ebo kini isasun ko le yọ jade si enu ara e mo. Iwo na gbianju ko emi ole buburu isile. Je ko lo wo bi ki iwo na le ma rowo fi senu pada. Verse 16 re kilo mi.
3: Ole
2: gbọ ni oju ara re ju eniyan meje lo. Ole gbọ ni oju ara e ju eniyan meje lo so gbogbo te ba so sa gbo loju are ju eniyan meje lo tori ko le sise ko le se nkankan ohun nikan na lo gboju o de dide ko nibi ikorita to gbe sun si iwo na jigiri ko wa sese ole gbo loju are ju eniyan meje lo ibi ta o pari e si niyan mo be ki la wa fi pari e se bi tori igbale mi yen ni iwo na lemi ole jade tori wo bi baba mi tuturu mi soke bi ti gba ni nitori igbale mi e gangan lo ni maje mi soru mi soke laaro njo wa ti gba Jesu gege bi oluwa tori gba o ba gba Jesu won na ba gba gba gege bi oluwa to lugbala ibe logun yen ma se si patapata Proverbs 14 verse 34 kilo mi
3: ododo ni gbe orilede leke
2: ododo lo ngbe orilede leke
3: sugbon ese ni ego orilede
2: ese ni ekan orilede iwo na ma de se mo ese ni won pe le gan orilede jawo ku o ninu ese ododo ni kan lo gbe orilede leke ya lo gbadua bo si bi pepe wa ma kigbe oluwa o fa mi jade ninu iyara okoko ti aye so mi si oya dua ma po ta bi parosh li katatata marudia adoli aprodosh le te in gladoro jesu oluwa wa am bo mi soke gbororo soke oruko jesu owo ina ko wonu e o mi ati ororo ye eje jesu dapo mo ohun oluwa to so bi ato yawo ina ko farao bo ti lo ko ja segun lo o de tori be ko ji pada yesu gbogbo iwo sa lomi atororo ya ma se banka sam 107 si bo ti nka si sele ma sele o bo banka sam 3 si sele a sele ti wa na wa jo sam 29 ko ka si ibe logun yen se se patapata o ni ma je mi so mi pe eni kan gbo mi nle mo bi kiki ori lo kan dede fo e mo ran ina ati eje jesu lo oya ko ti jade ko mo bi ko ma ri fori mo ko gun yen wole patapata ebi ta de gbogbo kan ja joko engineer bo ya lo ni agba
4: oko ba roju
2: ki loruko yin
5: okay it was a general prophecy that Tari night that was the first Tari night that I came that lady came to interpret for me so it was like he said the man of God said there is somebody using waste beads in our waist because I normally use waist bead before my own they say I don't want my waist too white I use it not for anything I just buy it in the market I put it on my waist but that very night of Tari night that I enter the lady interpret that particular place very well for me I was just like okay there are young girls here it may not be me it's a general prophecy so when I got home that Saturday my waist started scratching me, disturbing me. I just wave it. I use anointing. I anoint that place. The same thing. I use the anointing. Anoint the waist bit again. So I didn't feel comfortable. That was Saturday stroke on Sunday. Sunday I went to church. I came back. I still feel that something is disturbing me, my way. So on Monday, I went to work. When I reached my working place, the thing continuously disturbing me. I now remove the waist bit. The three of them that I used to use, tiny one, I remove it. There is anointing oil. That anointing oil that I normally buy in the church, the empty rubber was there. I just removed the three waist bit, put inside that anointing oil, sprinkle a little salt. Just last week, on Friday, I don't know what I was looking for in my handbag. To behold, when I look for something in my handbag, I remove the empty anointing oil rubber. I did not see that waste inside there again.
2: Egberi iro shebiri. Kono bire kan lo baby. O wa ninu program. Mo ni sheburu ku ni baby yi wa nse ni be. Mo ni ati be baby yi lowo. Lati ma sise buburu. Ninu aye we ni. Ni gbogbo bi to ba gbe wa. Lo yo baby yen o. Aida ko junu. Oh, ko dana sun bebe. Amo bere kan wa no program ten gbe ri e la ro. Ohun lo so bebe yen. Oni gba to un dele, bebe yen be si ni yun. O yo bebe yen ku o. O wa 90 e. Iyo ti mo ni ka ma bu lowo. Tora, ohun na o wa fi yo si. O da pada. O tun wo. O tun ri pe bebe yen tun se nkan to lodi. Ninu aye ohun. Amo bere je ko ti deni waju ko ti do waju. Bebe o ma ra bebe yi ma ni. Ase bebe to ra bebe awon alagbara ni wa to wa 90 e o tun buyo si bebe ma disappear nigbati na to wa ninu ororo gestimani ati ni iyo bebe para si bi do ti wa o wa bebe ti ko ma ri omo bi se gba tu sile patapata ni idi jeri omo birin ni to nje fun aye ta lo la ru ikori ta be koja ori afa to omo bi gba won na ri gba agbara emi mimo ati ase re
1: korun bebe yen dan ti bebe yen ma gboko ti ojo la re mo be le lorun amogo jesu oluwa ami
2: nibi ta bebe ma feri ranse ma re to wa lowo won na le feri enjo bi ten emmanuel ki won na feri ranse si whatsapp number mi abo fe ka jo foju roju o fe ma re to lowo lososu lododun ni gbogbo igba nigba ko re every month whatsapp number ni ko ti ba mi so oya
6: 08033462861
2: ba me soro ni won so mo ma dara fun e ni bi ta de ma gbagbe ise aro wo bi 630 la ma be wo bi a fe da ro guest man 10,000 pe awon eyan lori iwo na re po wa nbe la o gba oro yen sori isele a ba me ka sele o ma ba idele la aro I mo be loruko olorun be na la o tu se gbowole fun gbogbo awon to ba fara inu eto yen ago mesan ata ago mefa bo ago mesan la pari first service ni taro o bi awa bere service gan ni la ago mesan pari la ago mokala second service ma be la ta ago mokala yen bi ago me council la yen fo du ju pelu woli olorun to gbo mo lo ti gbo me moto to lo si yan na paja bole ni under bridge opposite ya fo lo sibe awon lokada kun be bokada ko po lo ija nodu number 5 Victor Laya Avenue gbogbo eyin te o le se ka e ma ran wa lowo e lo galaye be ti ran wa lowo wo bi gbogbo ojo te ba lo e te toro je yesu oluwa wa irugbe akoko irugbe abiyamo wa ni mo ti jiya lori omo mi o woro to fi ojo ale wo bi ki lori omo ti mo jise jiya fun kenele ni tun wa kore mi lo 1005 ni futi e ko futi omo re irugbe eni o do gege bi penija yala ni isi abi ni ojo ola nle lo ni kere lo omo yan omo nlo yan baba mi oni pada yan iya me lola ohun lo biu ele kon ni kini account number Access Bank ni ma call 00 00 9 6 0 7 4 2 2 1 Access Bank Olarewaju Solomon Olagi both if so mo ni ku mo lori aye o ni pada pa e lomo won de ni fi ku omo si ero Jesus alagbami wa amen nibi ta do fe pe wuli ba flash mi pe mi in studio fun ati le re meni to je ojo isin Hello, Pastor. Did you know? Yeah.
6: 08026613610.
2: Okay, so you can.
6: 08033462861.
2: Ni bita denye be mi o. Ko ba tin pe mi ba mu iyo. Isowo e. Isele ma sele. To ba te le wa fi so wa pe ma gbadua. Ni bita de ki la o fi pari e gbogbo ida me wa nbe lowo re. Ori video bi ba ni shift e si orun sule. Ikeji gbogbo eyin ti eni owo kan lati ma fi radio station lowo boya won na fe ran lowo o fe so wo slot meji meta boya won na fe so wo pe ah o ti gbo wa sui eh emi na fe so wo leyin si lati ma fi tun ran eto yin lowo eni kan ni kini account number GTB ni ma call 00164997233 GTB Olarewaju Solomon Olagbemi bo ti fi omo ni ku mo lori ma gba bi pe ba ti depo nbi an lo nu isin akoko ma nse yen to ma nko ba gbogbo awon iyan gbogbo jo ko bi ko yo elesi kan soto gbogbo iyan lo fara won won na dide ko ma bo ta jo gbadua ko gun wole ke ndororo guest man ni e lori ko de ju asegun lo ko fa yo dupe ma wa gba bi pe mu ebi ko ara ko julo mo won won na invite awon iyan kan laaro yo de ma da fun e oju o de ni ti e wa de fi ayo gbigbo ku won wa gbagbe pe ni oluwa la jo nlo ma gbagbe pe apala kokun bako na na yes oluwa wa amen god bless
7: from Lagos this is
8: Jordan 105.5 FM
9: this is Jordan 105.5
10: station with a voice for entrepreneurs

0: mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni asiko yi loni ojo Sunday to je eto kan happy last Sunday of the month. Today is 31st 05 2026. Bi awada bi ere mommy ati daddy osu elekarin o na dagbere ope la mo fi du gbogbo ojo to ba ti kan ninu osu bo laaro yo yato die bo ti je pa dupe kosi n to le sele si wa laye ta ni dupe gbogbo yo mo lohun e dide nle to ba ka oye gbogbo iwo to mo pe ni inu anu lo tin sola inu anu lo tin sogo anu lo da o si Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni.
1: Hello Lagos, welcome to the
0: Ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank, te Midway Market, Gbagiti tun ni Ilu Ibadan. Gbogbo eyan omo Olorun igba meji la gbe orin soke lati fi dupe. Oba to mo mo ka emi ati eye, Olorun to fun oni anfani lati le mo gbo bi mo se ndun yi. Eja da ogo pada fun eni to ni. Ka da ope pada fun mummy oye wa lo fi ese tebi pepe yin be se nbo ni e ma gbe ope soke e tun ti lo 31 days ninu osu elekarin eyin omo lugba e dupe lowo e baba mi ni o baba mi ni eyin te ba mo pe baba re ni ori yen ni oko wa si bi pepe anbo ni church loni fun holy communion service o si so fun mi o ta fe fi danwo mo nbo engineer e pe sister isoke ko mo gbon soke

ọgbọ́n ni yemi o se ni si ọgbọ́n wo mo be da si oba to ju oba lo mami e ja jo ki hallelujah nla mefa ati ogun merin ka fi paju osu ide bo se nkoja lo ko to di pa pade ni isin isin eyo kan pere la ni laaro yi yo si bere ni ago e je so pe bi ago meje abo 7:30 ni service to ni tori pe o je isin kan mami e yara mura o o tun wa bo si only communion service oluwa lo ni ki fun yin ni eje jesu tori boju ojo seri enikan ni bawo loju ojo seri mo nbo ni bo le wa eyan omo lohun. Somebody stand up and shout six hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ogo merin ni ke se. Ogo, ogo, ogo, ogo fun Messiah. Eyin olufe, bo se ndupe yen, bo se nso pe, enu ope re oni kan. In the name of Jesus. Boni se je only communion service. Oni ki fun gbogbo eyan ni eje. Ki fun yin ni only communion. Ara Oluwa to ni eje Jesu ninu. Meji meji ni. In fact mo fe le so pe eyo kan atabo. O si le je meta meta. Enikan ni why? Because ile wa ninu eje yen. A fi eje Jesu yen si apere. Gege bi Oluwa se ran mi. Gbogbo eyan omo Olorun mo ni Oluwa ki la fi eje Jesu se. Oni gbogbo ile kankan bodo ni o si mu mi lo sinu we Exodus chapter 12 oni ki nka verse 13 si gbogbo eyan omo Olorun leti ya mama e to mu awon omo yin bo ninu service loni ipade awon omode wa anniversary won oni ni ipade weje we mu mo ti so agbara ti nbe ninu eje Jesu o service o da loni gbogbo awon omo kekeke yen ni ma gbadura fun a tun fi ola awon omo kekeke yen toro fun gbogbo awon ti won ji gbe gege bi ohun Olorun e wo ti bibeli so idi to fi gbodo wa nbi idi to fi gbodo mu omo re denu service laaro yi olufe idi te ni kokan fi gbodo wa gba eje Jesu e si mu lo le ati nte bi se ma so fun yin e gbo n to so ni verse 13 o ni eje na yo si se ami fun yin lara ile ti eyin gbe wa ami eje ye ma fun yin ni eje Jesu laaro yi oni o wa se ami si gbogbo ile egbon to so nigbati emi ba ri eje na emi asire yin koja iyonu na ki yo si wa sori yin lati run yin nigbati mo ba kolu ile Egypti o maina shampara haladash iye ni pe owo agbara Olorun yo duro ninu eje a fi eje Jesu a fi kan ile re laaro yi a mo fi si ami ki wa se leyin nikan wa mu de shop we na ki se shop we nikan agbara nla ki se pe eje Jesu ngba ni nla nikan ku lo wo ese ki se pe nse iwenu mese nikan eje Jesu ton le da bubu ki wa se yen nikan ola ni Monday ko e to jade nle atomode atagba e fi eje Jesu anoint ara yin bi anointing oil a se lo ni agbara eni to laye atorun anointing oil a soda a so eje Jesu da anointing oil a si fi anoint ile wa a fi anoint ara wa wa fi anoint foto awon me wa fi anoint oh pepe yo pon mo nu service loni yato si yen gbogbo awon omode ni ma gbadura fun gbogbo won to jo gbadura atawon omode yen na a to ka won na bi won se gbadura lati le gbadura lati gbo soke fun gbogbo awon omo tin be ni agbaye atawon to ti bo so wa jinigbe so isin oni oyato anikete ta ba ti setan gbogbo awon mo gekeke yo wa je ipade weje we mu fun gbogbo onipo jipo enikan ni woli kini se ti eje Jesu o se sa yo si se nkan mefa emi oluwa ni ko mi nitori nkan mefa yi won nilo lati da eje Jesu bora won eje Jesu da bi abo ni. We use the blood of Jesus to cover, and we are going to use it again to cover this money. Any kind of thing, one thing, cover number one. In come back, change your cover. No, I hear. Allah will come and pay. The blood of Jesus will cover you from the battle that you are not ready for. Any kind of thing, we hear. Eje Jesus asib mama dabo bo. Lo wo guto besiare elefu. Aish aye ilisa.
awon ogun kan be teyin oro tele e wa awon mo ti won ti gbe se won ro pe nbo ni won omo awon kan se ti won lo ni Nigeria ti de level bi to je wi pe ko si nkan to le fi dira ju eje Jesu lo and mo so nkan kan lori Facebook eyin te ba ni anfani lati bo mi awon omo beyan se yin ibon esa a mo bi eniyan se mo pofo a le kigbe kini kan la ni o na ni eje kini kan la mo o na ni adua kini kan la gbekele Olorun ta si gbekele Bibeli ni o ija ti wa ki se ti ara o ni agbara ninu Olorun ni agbara Olorun laaro yi ma fun yin ni apere kini kan bi anointing oil kini kan bi eje Jesu a wa ninu ike meji meji eleyi to fi sami ebe gbo o ni eyin o si fi eje na sami si ori aterigba ile yin awon ogun buku kan be sa teyan ready fun ogun to gbaradi ogun teyan o dirade ah ogun eyin won pe ogun to je wi pe yo kan wole de ki sogun ese mo nso yi awon teyan o mura le fun e wo bi Nigeria se nlo ai mo ye nkan ni o kan mo sele teyan o prepare fun aje npase ogun to fe gbeyin kule wole ogun to lo fe ja o mi kapika tonasha nigba to mura le bayi loluwa wi ki emi mi mo koro pada eje jesu e kibe eje jesu ro ibi pada sibi ti bi ti nbo eje jesu da ogun ti mi o mura le fun ba nda pada sibi ti nbo ogun gba ti pa le le ba ti bo ra le ogun to de nigba teyan ti tura tan ogun to je pa so obura nikan ni nbe lara eniyan eje jesu nikan lo le gba yan o ohun teyan kan mo kigbe eje o lo bi je pe nigba te ba re lomi to ba wa ninu oko accident ba fe sele to ba gbe eje jesu eje jesu ni mo ready 24/7 eje jesu leju 911 number ti won mo pe la america lo ti sele ba sele eje jesu ni mo gba ni lowo ogun pajawiri enikan ni ogun pajawiri o logun to mura le fun egbon ti bibeli so ninu we psalm 91 ewon to so ni verse 4 psalm 91 verse 4 eje ngugu ka lati verse 3 o ni ni toto ohun gba o ninu ikekun awon peyepeye ha ati ninu ajakali arun buburu ewo verse 4 yo si fi iye re bu o abe yi apa re ni iwo si gbekele otito re yo si si asa ati apata re iwo ki yo si beru ninu erun oru tabi fun ofa to nfo li osan tabi fun ajakali arun to rin kiri li okunkun tabi fun iparun eti rin ni osan gangan nigbati awon america spies ti won se analysis

0: abule odidi abule won yin ibo won pa won ji gbe won dana sun won ma wole lujiji nigbati eye orochi e won to sele kakakiri ogbo mo so kakakiri gbogbo aye nigbati enikan ko mu ale ogun to pese won ni nbo nbo awon la deadi ogun te yan ba mo pe nbo ni ogun eleye ye mo eje nikan ni oluwa ni ikan mi fun gbogbo won ni eje jesu oni kin fun yin ni only communion wine ati ara oluwa you say ise mefa ise akoko ni pe aja ogba lowo ogun to mura le fun eme to amaya e get the bosata hala ta bari agbara ka gbara tabi majemu to fe fogun eyin jao tabi to fe ja won mo eni bi to wa ina oluwa oya kolu eje jesus jawa gba eje tu wale eyin omo olohun nigba to ba di ago meje ni ale oni ibe lati fi asit ale yi la fe ri koja passover night eyin kan ti mo pa mo jesuya eran ti won fi na sun gbogbo e fun abo na ni an latodun ta ti se lati igba ta ti wa ninu e olohun si nja wa gba eni kan ni woli eran ti won fi na sun passover night ojo ta ba ti fe ri koja ebo ire koja a se short vigil ale yi ni ago meje enikan ni bo lati wa se ori facebook le pade odekunle e pafra you so rura npe ni ago meje si ago mesan e ti ra suya ale bi ogo o si le se suya yen fura renu le ki se dandan ko lo ra kan o le fi o le lo ran ko ko fi o fun se eyin so dada si to ba deserve ta ba tun de church loni a tun to so bi ogo se nje ti olohun mo ki eyan omo kekeke mo ba yin yo anniversary yin wole on loju opo orire ba gbogbo awon eyan e ge keke loni awon omo kekeke a te won si repete weje we mu ni ki wa so omo kekeke nikan mo gbe eyan to ba wa nu church ni to gbogbo awon omo wa ni yo emi oluwa loni ka se be inu mi si ndun bo lato la lo lati bo sinu awe awe ojo meje odun 130 na la mo break jare eje nse ba enikan ni ogun tin le damu kin to mu number 2 eje jesu a si gba o enikan ni ki number 2 eje jesu a si gba o a si bu o lowo ogun ti enu fa si o lara enikan ni cover me from my own mouth eje jesu a mo gba yan lowo enu bo kin to so nkan ni pe enu eje awo ru eni ti olodun ja gba yi wo lowo ogun ti o mura le fun mama ogun to pese le ogun to mura le fun ko ni ja o ko si ni ja omo re eje awo ti testimony sister igberu kin fi le kin leyin e lo mura lati iwo ode wo moto gbagi e le fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen e wa wo mi o ago meje abo ni service laaro yi isin oni lo leju gbogbo sona church e mura o bi won se npin oli communion meji atara oluwa be ni won se pin mommy ja won mo re o wa daddy e wa nbe ipade yen ipade agbara ni engineer pe sister yi e jo soro die ase nbe lara mi laaro yi
1: oruko mi ni adenuga adebola mo wa lati monotun
0: nice
1: ibadan bibai ore tolorun se fun mi ni wi pe oni kokan to ma nse mi a ni so fun yan but a sha ma so fun olorun lati bi 7 years ago
0: 7
1: beni sir mo ma ronu nigba yen before ki to meet oko mi bọ́ mi mọ̀ pé ìrònú yẹn máa di nǹkan tó lè sí mi lára nítorí pé mo máa ń face àwọn nǹkan kan ṣá but ó lead sí depression mo notice pé mo resign níbi tí mo ti ń ṣiṣẹ́ mo fẹ́ settle down sí ìbàdàn so gba tí mo wá dé mi owó tó wà ní àkáǹtì mi kò tó mo wá ń ronú so èmi àtọkọ mi a ṣe ń déètì gbà yẹn wọ́n wá sọ fún mi pé mo lè bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú iye tó wà pe lati bere small kitchen so a wa ye lo si ona songo ati ri space won ni ka wa sanwo so a wa da ojo keji mo ranti pe emi n lo sile with inu mi de ju pe mo ti fe bere business mi awon de je nkan to pe won ma try lati se faji ngba e mo emi o mo ti mu so won wa ni ape ka lo celebrate mu ni ape mi o lo bọ̀n kan tí mo rí mọ nìyẹn mo kàn notice pé mo lose memory mi mi mọ kankan mọ bọ̀n mo ń gbá àwọn strange voices mo sha se.

0: mo pe won won ni gbo mo
1: ni ba se in to ro ni ba yo eje ofa buku ti an pe ni ofa modi niye ofa modi ti njabo ni sauku gbogbo en ba le se ami ko ni yale e ko ni yadu awon me in the name of Jesus. Yes.
0: So mo sha bo mo si ran si pe mo leni ti mo n date ni gba yen mo wa pe won pe nkan kan se mi omi mo bo se mi mo won ni UI la won wa ki ma bo mo ni mi le wa pe mo n travel lo si Abeokuta lo soda awon eyan mi bo mo mo pe nkan tin se mi bo gba si ma di apata mi le lo anywhere mo mo wa moto meta mo n bole ibe mo ti pe won pe kan wa mu mi so lati gba yen kan yen po si ere la pe dati ma laju mo bara mi labekuta so ibi ti mo mi kokko gbe mi lawon egbon mi lo gbe mi nbe pe awon ti lo yewo pe won ni won ti lo ota mi kankan be yen so touch ton wa gbe wa lo gbogbo nkan ta ni ni won gba bo emi o ranti kankan mo ko ranti pe mo ri flaji UBA bank mi ngba ton gbe mi lo si bank mi won bere ATM mi le soro so wa ni kin sign mi mo ba ti mo sign ton fi gba gbogbo owo nu account mi so won sha lowo yen ko to bo won ba mi toro wo left hand de so sha fi treat mi
1: o ko so fi deru aruka ogun ti en pe logun alaro bo ogun morili ofa buku ti n jabo jo bi agbara sami anu oni jo kan sida.
0: So bi a sa se bere niyan igba tawon yen na ri pe owo ton won ni choice an kan ti wa sita
1: choice
0: bo ki ma paro ninu okan mi mo mo pe iya kan wa to nje mi mo n lo church bo mi ni Jesu mi ni gbala mo mo pe iya yen ewu na pelu kan to nje mi but tori church tan la ma speak in tongues go but ko ye mi mo ko ma speak in tongues ni soko mi na ma n lo church but igbala oya wa mejeji ni
1: gba yen
0: so gba to ya leni kan wa so fun wa pe kon mu mi lo si lantoro pe eleyo n se spiritual something
1: nbo lantoro yen
0: Abeokuta ni aro
1: oge okay, yeah. Oya
0: so ibe ni won si wa so fun mi pe depression nikan to n se mi
1: Choy.
0: So won wa place mi lori drug the first doctor to attend si mi wa so fun mi mo bere because nkan to n deru ba mi ni pe mi fe bi bayi inu mi o dun mo ni ejo along ma logun yi da won wa so fun mi pe eni e wa lo glasses o wa yo o ni kilo jo o ni se sunglasses ni I abi recommended mo ni ojo recommended o ni rara recommended ni as long as to ba fe ma riro o gbodo lo so nkan to se yin na titi te fi ma jade laye
1: aishi ah ogun abaku sami e ba mo se ami won to ba le fagbara sami won faye oni kan o hey bombo engineer je n bo wa to mo this is style n bo lo ti kan o fai ojo to lo sanwo shop ni ona sango ni badan ojo yen ni ategun yen kan fe wa ye ogun ti o mura le fun battle she doesn't prepared for e lo mura laaro e mo mi lati iworo de wo moto gbagi elefe sokale ni wema e bere church olorun ojiji oh my god 7:30 gbogbo sona church 7:30 ale oni lagbara eni to laye atorun o la se pass over night e si make sure pe get suya yin le iyen dago meje ale but aro yi o li communion pade weje we mu fun gbogbo wa nu service and awon children's anniversary wan ba won yo ni a si gbadua fun a tun gbadua fun gbogbo awon omo to so ni engineer nbo sister borrow ede inu mi san dadun so tun wa bogun yen ku ni
0: so bi won se soro yen fun mi anti mi tajo wole won woju mi pe ha se ko si nkan mi ju be lo won ni be ni pe ti ma fi ku ogun yen mo ma ma lo so won so fun mi pe ni repercussion ti mo ba ti logun yen mo ma ma sun sun sun sun de mi le jeun lai lo mi le sun lai lo so o wa to the level kan ijo ti mo ba sagidi pe mi o ni lo ma wo okay for like more than 10 hours oju mi a ma wo okay ko ni wale but iberu to wa ninu mi oju wi pe ibo mo ti fe ma rowo ra ogun yi ti mi ba sise ka ni wi pe a mo ipe yi emi personally boya nkan ma ma rin kakiri ninu aye eyan a ma wa nkan ti ko sonu kiri tori emi o ni believe ninu Yoruba church awon na o lo ti Yoruba church but awon Olorun lo tori gba si ogun yen de
2: o ti gbe yi o si gbe ebo ewu nkan
0: nigba ti ogun yen de awa mejeji ti lo lototo ati lose contact iroju yen na tun wa kun ti won awon na la fe lo commit suicide so ibe lo ti mo ipe yi emi wa sa
2: ko ni be nbi la ro yi
0: be ni
2: e ba npe won e ma bo e ma da won da
0: Pastor John yes sir so gba ta pade la won ran ni so fun mi pe awon na ti pade ipe kan o o de ti yi aye awon pada pe ki ma wa the first day si mo wa okan mi o papo bo laarin kan won ko lo igboya lojo kan pe ba mi lo sogun pa lo ba mi ra igbale won ni kile fe fi se won ni ma wori sa ma ba mi mu bo nwema mi de really mona won juwe tori mo ti gbagbe biba gba si ma de biba mo ba won toilet won ni igbale to gun gan ni o so bo se awon fo toilet won wa juwe pe ah won fo toilet ta lo gbe se fun yin bi mo se fe yi pada won ba ni pada si bi ko yowo na le owo na ma
2: fo ma fo toilet
0: toilet
2: o ti sun
0: mo wa o pe
2: leyin ko wa ko si fo lo le le ba bere si gbale
0: bẹẹni sa
2: ẹni ọfọ toilet
0: mo fọ toilet lọjọ yẹn bọ ibi tíjú mi àjò yẹn bọ ibi tọlọrun ti ṣẹgun yẹn tán pátápátá nígbà tí mo lọ sí bible school
2: ẹ wọ bible school
0: bẹẹni sa lẹyìn ìgbà tí màmá mi cancel wa lọrọ wọn wá force mi pé kí n lọ join mo wá lọ join ibẹ ni mo ti stop ogun yẹn.
2: church ẹ stop ogun tí wọn ní ká ẹ lò títí tí èdè ọjọ ọkú.
0: bẹẹni sa
2: mo ń bọrọ yìí.
0: so mo stop ẹ mo notice pe oju yẹn o wo ke mọ so mi o oju yẹn o wo ke o stop ibẹ iyẹn lo dẹru ba mi ju toro ma embarrass mi anywhere lo ti ma n ṣẹlẹ so iyẹn stop then ti mi ba ti lo gun yẹn nkan ko o ṣe mi tori everybody ni family mi ti mọ pe bad day mi hospital ni wọn mọ so awa n ka ọjọ a n ka ọjọ bad day mi o ti n sumọle bọ mi ò bẹrù mọ ẹrù yẹn kọkọ sá lọ ná so ìgbà tí mo wá ń ṣàrí pé ọ ti ń súnmọ báde mi mo wá ti ń pray títí tó fi dọjọ báde mi that was last week sunday on the 17th of
2: may 17th of may
0: bẹẹni sá
2: níbo lọ wá ka yín mọ
0: church bẹẹni sá
2: ẹ sí lọ hospital
0: ara sá
2: ẹ sí lo oògùn
0: mi lo láti last year
2: odi méjì
0: bẹẹni sá
2: ọmọ sì tó ń bọ̀
0: bẹ́ẹ̀ni sá
1: rà gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run ẹ wo testimony obìnrin òbí ọlọ́run ṣe yí ayé wọn padà ohun àtọkọ number one ọfà àmódì lọ ọfà gángangan nìyẹn ẹlẹ́ẹ̀kejì oyún tún padà wá this is God olùfẹ́jà lọ church nbo le wa lati iworode ewu omo to gbagi ele fe sokale ni wema e bere church olorun ojije nibi garage yen ago meje abo ni service loni gbogbo eyan omo olorun ipade oni ki se pade to le miss eti mo fe fi kun atomode atagba atokunrin atobirin mu irubo ope mu ida mewa eyin te ba lo ya besin na to fe fi support radio program yi fi dupe e mu jade account number church lele 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yan ba si wole lele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank in the Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade eni kan ni woli ese bibeli wo la ka loni iwe oni psalm iwe psalm la wa we are still loni iwe oni David 77 psalm 77 titi wo 82 o le ka ni se o si le ka nigba te ba de a pade ni suya night na lale gbogbo eyin olufe and passover night ni a fe re koja wonu osu June osu oju ere ati eyonu eje a lo church ki n to mo lo gbogbo eyin omo olohun ti won bi loni ateyin omo olohun te mark wedding anniversary yen wa kunle mo fe so tele se aye yin mo so tele si aye yi ibukun ti aye oni ba yin du ire to je ti yin nikan kemi mi mo ko gbele yin lowo baba mama ibo se mark ojo ibi re o si opolopo odun laye ire ko mo tele o you will never have better last year odun to lo oni dajo odun to wa nu e lo eku ire gbogbo yin te mark wedding anniversary yin na idunu ko mo subulu ayo ile yin oni baje in Jesus name God will bless you in the mighty name of Jesus. E ki be be se duo yen e mini testimony kan. Gbogbo eyan mo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 08081716566 e send the message ire atanu ko ba yin. E je mo lori Facebook. You are blessed. It is well with you.
3: From Lagos, this is
4: Jordan. 105.5 FM.
5: This is Jordan 105.5.
6: Station with a voice for entrepreneurs.

0: baba ri ran si o pada lo bọlọrun pe baba mi seyin le ran ni si mi looto
1: I to ba te ti so to ti mo wi pe
0: ki se temi tete reject ti
1: e ma te ma reject lese
0: to ri po polopo lo wa nu gbekun titi la la ja so to fun ra wa te eyan kan ba ri ran si o pe bye bye lo pada olorun lo da o on lele da wa o wa pelu gbogbo wa le kan soso
1: se iwe kan ajabo lara
0: di ko mama baba hello sir se eyin le ran ni bye si mi se ran mi ni iran emi o fe ru ran bawun o
1: e mo bi ti opolopo ara opolopo tin se ra won ni wi pe aile ma sise ise ni adura
0: be ni te da ba ku re tenu adura gbigba to re wesi
1: o ki ki ti aye ko ti bo ti orun
0: ko siju boju e ko ma riran
1: ko ma ri iran
0: a le riran fun ra wa
1: a le riran fun ara wa tori la se ma gbadu oluwa si mi ni oju inu a le riran fun ara wa even ki yan to mo oto ti rawo ba wa sodo mi te ba ni ah titi lai lai mo ma riran si e bye bye bye bye bye emi no ma ti o ye ki ti le mo
0: ki ni yen ti wa bo ti sele tele
1: ma fi mo wi pe
0: eni yo paro
1: eni yo paro
0: ori lai se pe mo so fun
1: lai se pe mo so fun awon kan tun wa to je wi pe on fe gbo ni ko sa so fun won ni awon o fe sise to rara e sa ma so fun won ni awon lo ma ya ibi bayi deeper life le ni
0: no da ko so aya anu yun won sa lo kakiri won lo kakiri lori oki kakiri
1: ko de se wi pe a le gbadura bo olorun yi on fe juba wa
0: ben
1: on fe juba wa ibi to je wipe olorun kekeke la pera wa o fi wa se oba lori ohun gbogbo
0: ben
1: o je ki awa na le ma kunle
0: ka ma be
1: ewo
0: ni ri ju bayen lo ojo fi be si asiko fi be po gbogbo en lo weredi were na ni adupe for long e ja wa jo fe mi bo re han pelu ohun wa labala fe bon ehun ni bi te ti lanfani lati mo pe wa bayi lati pe wole ke fi ohun yin ke fi korin solon fun ore nlala to se ninu aye yin
1: abi eyin ni kokon
0: te fe so si itamuwa iran eke ohun ni akori ohun ta muwa fun ti abala kokon ati bu wa ni abala fe bon ehun eyin na le wa fe da si ita so yi boya afikun abi ayo kuro be a tabukun kokon ohun titi la lo n gbianjo ati so le kan ni pe awon iru awon eda be lo ma lo si ijo

0: dúpẹ́.
1: A jọ dúpẹ́ fọlọ́run ni.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Tá a bá àsìkò ti kó wa papọ̀ mọ́.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: A ó pè é a ká
0: mọ̀. Oní bẹ́rù bá mọ̀nú rò ní.
1: A dúpẹ́. A wá mọ̀nú rò. Bẹ́rù bá mọ̀nú rò ní. A dúpẹ́. Yéé. Bàbá ò ṣe. Bẹ́rù bá mọ̀nú rò ní. Binu re badun ko ba wa gbe Jesu ga oge ga ajo ma dupe dupe dupe dupe ni tori pe akoko reyin na le to e ja ma lo fun tosan toni adupe lowo gbogbo eyin te gbo wa losan yi mo gbadura wi pe eyin te wa ni ikete aisan olorun ba mi o ba mi da wole
0: ni amen amen
1: e ni faisan lo su tuntun
0: be
1: ni e ni konju ku awa na a ni saisan a e ja mo pe ka fi ka sele hello Hello, e ka san o. Yes sir. O ko yin ati bi te tin pe wa papapa. Ah, on le lo e ja ma lo. To, gege bi adura ti mo se ni pe inu osu tuntun ta nwo yi, osu ayo lo ma je fun wa. Osu ta ti ri na, ta ti ri lo, ti ri otun ti o ti je ti wa, ti ri osi ti o ti je ti wa, ire waju yo je ti wa teyin na o je ti wa o. Angeli wa yo wa wa ri.
0: Amen.
1: Ko ni fo wa da.
0: Awa je osi ayo.
1: Osi ayo ni. Osu ayo ni. Agbara Olorun. Adupe lowo Razak Adejare ti won mu ju ero fun wa. Pastor Razak. Lori eto I pastor ni won. O wa le di eto mi. Ko je Razak Adejare so Pastor Razak Adejare. Ba kan na e wa to mi. Ajo wa ni le agodo ni. Eri Oluwa gbe mi leke Adebayo loruko temi.
0: Titi lai lai loruko temi.
1: MC Rawo la won temi n pe mi. Agbalagba omode ti n pe gbe baba e loko. Loni adupe fọlọrun. Gege ba se yo tọlọrun ba wa si san si aku isin mi
0: emi wa se pupo
1: aku mu ro se tuntun

0: lóko.
1: Ẹ̀wọ̀n tí mi ṣe rò pé fèrègèdè mẹ́ra ṣùgbọ́n.
0: Ọmọ mi dùn wípé ìmọ̀wí fèrègèdè yà kẹ́ ìyàtọ̀ kígi báwo ló ṣe mẹ́ya.
1: Fèrègèdè kéré. Mo ti rí oró tóbi dẹ́ ju fèrègèdè lọ.
0: Kábàárì nínú oko bá kàn gbìyàn méjèèjì káà mi dá àwọn ọmọ yàtọ̀.
1: Ṣé o pé ẹ fèrègèdè?
0: Ẹyọ.
1: O ma ga de so o ma po lori eju otili lo
0: otili lo otili elefa feregede ile duro bi igi o kare aba eyo se otili ba le riwin je si feregede
1: ah ameje jina ni mo
0: ni ni ameje sokan ti aba
1: ke duwi
0: mi se otili ati feregede mi so ti ya
1: ni pe godada
0: mi se otile ati feregede se jeje un short ya se ati ye ri
1: mi o dupe mo ti ri mo ma ko de pe ore jo mo be
0: eyo o la se wi o la se wi si wi pe ki support eto ekiti yeye ododun ka ba ti se kitide atotile ati feregede ati nyogidi ati esuru ati pakala kete jije nla ma nse lejo ekiti de ṣugbọn le kikin ba support ra eyi ni la je ekiti de ka je sese lodun ka ya o tori gete november la ma nse ekiti de
1: november
0: o la se ra wa ebe wi pe kikete omo ekiti kin ja gbe to laruge in ba sponsor eto ori eto beto ba se lo dede la je ekiti de sese ko je wi pe kete ki je kin win yan moju ni ba yan mo gan ni re kin da ko da kan yin lenu titi mo kan yin titi mo eruku erukuku kete re pata kete jeje aye ati jo ni la ma nse lejo ekiti de iseun jolo mirin ole eyo
1: oda iseun
0: kete ara ole ebe lara ebe sin yo nja gbeto ekiti yeye nja gbe laruge anilo sponsorship anilo orin a fe kin support ra e so ni ke loju opo 0906000
2: 3352
0: Okare.
2: Loka ni o
0: ke bawo na se se e pa koko ni o ya iyan na re ko mi
2: e pa koko ni ka koko ka ba re koko ko wa de were loko ni a da ku se a je pelebe a ya sa o ba re se gbe ka ba ti fe se be ni a da ku da sunu odu akoko modogun a ya re tinu omi ka ba ti fe tinu omi bi 30 minutes a da ku amewe asu agbe kana o ba ti gbono a ya din atare ada ko ya da la ti se we ni ada sinu ata loru lo ka ba se to ti je gidi ni ara kan ya re wa die mu ti ba eyan je wa yo
0: o ka re ye iyere ara ayo agagalede ka ba ri ti su to ka ko sunu ewe ni a ri se a ti ya se ewa ni lo a ti ta re loto a ti se ewa loto eyo a ri ewa a ti gbe kana ni a ri je pipa koko ni si a ri o ri di rice and beans ra le yi ni ayo okare yesu ka si o ilo fun mi rere ja to lo ba ko

0: Eyi lami kede papoda eyera dickness apesola victoria adebayo oje olorun nipe lejo kokanlelogun osu kerin
1: year 2026
0: eto isuku lo beyi lejo alamisi ojo kokanla osu kefa odun 2026 ni eto isin asale orin ole gbagbo ijo jimo ijo kejila osu kefa odun ni eto isuku ninu ijo the apostolic church kelite midire street aye ekiti ido osi local government ipinle ekiti okare o omo libatake ro ka lo ka bo lona igbala omo alagogo ajilu gbere le church omo eleku eruki yun omo wa omo ekun omo igira bata lokun omo eleruru joju ora
2: fefe
0: je kete yan mo re patapata lan se lede leyin re sogo adebayo yo darina ko yo doju alaiye mi oluwa seun adebayo bi eje un ko gori laye olugbala fun mi oloyede bi eje mi ko beyin wo ko yan omo re toyin oluwa gbe mi ga iyeye mi ko momo gbagbe mi tope adebayo iyeye mi ko gberike lale ko rin rin to si da mi lare iyeye mi ko gborike lale ka yin ya se ni okare o orure re o mi ko sunre o opolopo omo

0: oko omo ati omo omo lo gbeyin yera ipade dese olugbala olukede philip ati ayomide omo fajire sunre o abiyamo ben ni o sunre o abiyamo boya owo na eyere podun ka bare podun kan ogun odun ni ogbon odun ni o fe ka bo se jingu ka bo se daro oni rere kolo eyo ko kesi eye ekiti eyo abo fe se ojo obi o fe ka bo okorin jo obi si asiko ya ko kesi eye ekiti alaga duro alaga ajoko mc funkete odeni ore ofe fun wa fun wa ile ise lizi oreke lawa video coverage photographics video graphics photo book we are full event planner ile ise lizi oreke lawa ode ko ba fe se salti ya relax ko fokan re bale ile ise lizi oreke lawa ka ba ti pada de agbo ipolowo ile ise lizi oreke lawa kokan re ke bale aso ebi ni o fe ke ti nko bayi wa salti ya sun wi n be yi ni mo fe ile ise lizi oreke lawa o kajure aba nse laini ifoya nje lo si abala lo o alo mi alo mi dapa alo mi dagbi o da lori aja ati japa ibi ka ba de lose kokoja lebi ka ja ti mere ke ko ti merege ke japa ti morin senu ko be ni ko ni wipe aja duro de mi lona lebi kan lo sule kabiyesi aja dele kabiyesi o royin o soro ilekun o dupe lo kabiyesi ikabiyesi o mo sere iketakiti yan re lati wipe ulu ke da ketire la ri o ye asiko ko ye ko asimi ye eso un le ye ka ya ko ejo were were ka ya ko le olaya iya ja ore un yo pa kiketo niyan ti ya mejo re sun wipe eja le wi o le ole ni ijo iliridi aro ana lajo ore un ya kesin wipe awe o kun ya siun de oko kun ya gba usu meje kun a je keto gbanu de ti gbo wi ojojumo le madiye ko mejiyan lari lebe usu kan nu na ba gbera wipe kun tele sugbon kun si iwele ni un ti dodo kete yan ra kan ya mejo re sun wi oju sun wa wi iyan bo aja ore un kesiun lo ni o yo kun abo kun wele un lo soko oni gan ni opa labare o ka segi enu ba gbera nu ba lo si oko keti yan ra ko yaju sura wa yan ti sapabo si koro bi kan egbe kan ri debe isikun ba lorun te aja libi ko ti jusu olusu wa ibi kan ti kan gbianju kan ma ja laja merege I ose re iye kan pakore lori libi ko ti merege e kabiyesi iko niyan ba seru buruku be yi ke wu wa baje be yi oni ke loko ke washu oni ke si adiye ke jadiye e kabiyesi oni ru oni be ni o fe bulu je mo lori ni I pelu keti igbiyanju rin atalafia pe kalafia ye joba ninu ilu e kan ba ya riru aja ke doru wa buruku be yi wo e pepa le ya kan pa Eja pa soro ilekun kabiyesi ara mo leran egbon ki japa wi imo gbagbe wi pe lejo ki kabiyesi ko ti ran niyan lo sule aja aba ja lebi ko ti gba pepepepepe ki kabiyesi kan gidi re ikan gbe abo laafin kan gbe kabiyesi debe eja pa ijoloko gan eje rojo agbon isu ki japa dileri ko gbele oloko leri wi ke ba ngbe a lo saafin ko de ti wi si oloko wi kete usu ohun lo agbe ko aije be won a duro seyin re ko loko de ti gba ko ti de ni oho wi pe ohun la agbe sun le ba wi kabiyesi oro re o I kete nkun wi pata yo di orin itori wi pe ye ye kuro ni beyi ni ke alaye oni ke lulu le jibiti ke jusu olusu wa ijapa so gudugbe oro papa julo ohun fun ara re gan o de ti dajo o so wirin wirin oro laafin sin de mo wi pe aroye ni se obaka awon igbe kike ohun le teye ogbo inu awe eje awoko ke tobi leye eka inu ohun na eje ki paramole ke dagba kete un ki japawi kete apata liro kale kabiyesi mi kanle he le babe lo ijapa iru ipa koko ninu oro un gege bi agbejoro abi se agbejoro lore ni abu wo gagagan lilusu ijapa daku dahun ah e kabiyesi iko wa mo ni di yobirin je ku molu eh iko gege bo un ijapa kun ba mo ri okodoro oro un ye jade sita ku wu bebe soju un un mo wi pe lokan wi oloko ataja kun ba mo da soro asiri ran iye atu ya asiri aja ya atu itori ore un ni ore timo timo un ni kabiyesi mora o ebe si idajo ko ba to lori un oro kun so sile ni ki se sugbo ki baya moju anu waja iru iwa bajebe yi ya bere si agbele ninu ilu kabiyesi ba mi kanle yoda iye yi ni idajo mi ko ba dose kebo atesi waju kaya gbo idajo kabiyesi lale papapa nja mi de ilese lezi oreke lewa kaba mi ke amura kan soro ase sinu ayira
1: ewu mi dada won gba nipa ti mi yen gbugbu awon alejo mi pota ninu won ma dun lole nitori pe lisi orekele wa ni mu pe

0: keke tera pata ka agbaraji lati gboro ase latenu baba aba nba mi madura side eto
1: mo so tele fun gbogbo eti to ngbo mi lale yi loruko jesu bi oluwa ti nbe ti emi re wa osu karun pari ekun re pari
0: ah mi jesu
1: osu karun pari loni loruko jesu egan re pari
0: ah mi jesu
1: osu karun pari loni loruko jesu on tan pe ni ibanu je ekun re oya o dope
0: ah mi jesu
1: ile kwayo asisile fun
0: amen
1: ogun to ba obere odun yi loruko jesu opin de ba ogun
0: je amen jesu
1: ibere otun bere
0: amen
1: wa yin olorun
0: amen
1: wa leri
0: amen
1: be loluwa wi
0: amen
1: be ni woli eso
0: amen jesu,
1: jesu oluwa wa
0: amen amen amen loruko jesu aba oni ni ojo ko gbeyin ninu
1: osu karun
0: iru ipade agbara wo gangan le mi mimo wi pe ka mi wonu osu kefa
1: ohun to sele ni wi pe osu kefa o ku wakati meta bayi
0: wakati meta pere
1: a fe wonu osu kefa osu kefa yi de je osu abami nla
0: jesu
1: osu agbara ni
0: osu agbara
1: osu agbara ni teni keni o gbodo fi sere ki lo sele losu kefa ta fe wo yi o ku wakati meta ohun akoko to sele ni pe o je osu angeli ibewo angeli baba wo iwe luke ori kini ese iketa dini ogbon luke 126 woni angeli si luka ninu osu kefa ni angeli ye wo be ilu ti won pe ni nasareti a de ko ninu bibeli pe se o rere kan le ti nasareti
0: jade bi on tun fi question mark si
1: ma pe question mark ni iyen ni wi pe a gbagbo pe o rere kan le ti nasareti jade sugbon ninu osu kefa ni itanyen yo yi pada
0: o yi pada
1: ilu da ti ro wi pe o rere o le ti be jade ibe gangan ni kan ti wa jade
0: egan ye pada gogo
1: o pada bi o osu ti a ma rangeli sawon kan ni idile kan gba mi bayi losu kefa ta fe wo a fe ran geli kan sinu idile ye pe won ti ro won pin nigba ta wa de verse 36
0: eyo
1: itanye tu wa yi pada
0: bawo lo se yi pada
1: o se yi pada o reke ni wi pe awon ran si obirin kan ni ogbologbo ti o ti n dogbo lo ninu osu kefa angeli wa so fun wa pe obirin yi wa loyun o ninu eni ta pe ni agan ati pe ni agan sugbe osu kefa ye gangan ni o wa loyun a de pe lagan o wa loyun so o sese kan ti pe e lagan o sese kan ti pe e lo ni gbese o sese kan ti pe e lo lori buruku o sese kan ti pe e lalari kiri ninu osu kefa yi gangan angeli yen fe be owo lati yi itare pada ibi ti oro segandogo ti jade ni e osu ibewo ti a ma nso egandogo oni reti pe fopo na ni ori awere saanu mi jesu kisi aladara numi mi jenu joro mi o jaye loju baba aye ti ro mi pe gbona iyanu yo so awon ta ti ro pin awon ti reti ti pin fun awon ti o so mi abayo awon ti won ti ro pe o ti
0: yan le ni osu
1: awon lo lo osu kefa ta fe wo yi
0: oda
1: so won gbodo gbaradi pe ko si on kon to le sele olorun gbodo yi itan mi pada e wo ori ye ti baba wa elija to ko oni aye lo so pe mi o le ni lari eniyan lo so poro mi o le jasire woli kan so poro mi o le nituma o kiyesi olorun o so be osu yi gan ni wa wa so fun eyan pe no
0: olorun o so
1: olorun o so be ma bi mo aye mi aye pada ma gbo mo jo ma rise se egan mi adogo ma se ke yawo lodun yi ma ko lo le tutu ma ra moto tutu ma rise bo ba ti gbagbo angeli o nbo fun o losu kefa
0: ara ja ni riru omi nkan ti wa fe sele ba
1: lale yi o ma sele lale yi
0: lale yi
1: tin ba ti dide bayi a lo a fe wonu osu yen pelu agbara
0: gbo ti to to ba gbegbe fagba isaga
1: agege
0: agege
1: abule egba
0: eja pade ni riru omi ale oni
1: ago mewa ni sa ago meji o ma ni agbara
0: o ni ti a sele
2: adide adide
3: yo bi ninu treki problem ina do
1: mo sele lori oke segandogo number 5 akiode street
0: number 5
1: on daddy sab awon eyan ta ro awon wa nbe bayi e wa lale yi sago meji tori awon to lo bi se
0: mo bo se fe dodorin e ba mi yan da number
1: 080 080 33 33 26 26 19 19 91
0: lekan si
1: 080 080 33 33 26 26 19 19 91
0: ija pade ninu ipade ruru omi ta
1: le o mi ale afa wonu osu kefa lori oke segandogo pelu
0: adura
1: crossover wonu osu kefa ohun to ba ti fe nbe afa ran angeli si o egan re gbodo dogo ohun to e won to ma pe mi lala ni pe daddy bawo ni ma se debe emi na won ti fi egan kan mi won ti gbomi je loju mi mode gbagbo ninu jesu pe itami gbodo yi pada a ma ran angeli si o ninu osu kefa
0: ami ba ma dura kali se to lale
1: olorun mo so tele
0: kabiyesi
1: o ku bi wakati me taka wonu osu kefa gbogbo wa ta fe wo ninu osu kefa
0: mo mi jesu
1: osu yi o ni gbo mo lawo re angeli osu kefa loruko jesu ko jise aye ko
0: mi jesu
1: ko yitan re pada egan re adogo wa yin olorun wa kori tutun ori be o se be eni ba lodi si eri re ninu osu kefa ire ma gbe
0: mi jesu
1: asati gun o ko ro yi pada jesu oluwa wa
0: ami ami ami loruko jesu ma ba ni lere kan si
1: 080 33 33 26 26 19 19 91
0: titi ose kebo ni ka jo pade lori eto ki a pe ye ekiti sori 070 63 60 5444 070 63 60 5444 igire lo amiti yin ko omodola o

won gbe waye be ni ogun se yato sira bi ogun ye se yato o na ni ota yato iru e na ni ma de so fun ota yo wu ko dide si o oruko jesu olugbala won wole laye lale yi jan koko bere bayi ko ni oye pe bi won ba ndaruko ota ko to ronu eniyan mo wi pe emi ni o emi kan ni be ni bibeli pe won ni emi buburu

ti ona re tori ti e daru eni ti se daru lowo e nitori ti e oruko Jesu Olugbala gbogbo to se ti agbara Olorun ko tuka ise ota o tuka laye ise eyan buruku o tuka laye ise odaju o tuka laye bo ba ri pe enikan o gbe ebo o le wa ko ni okan to te sugbon o le mas du ara e ko mo pe o n pa ilara o ni mo bi so fun e pe iduro e ipalara ni o ti wonu osu kefa niye se bo se ma wo to ma lo niye eni to dide to jeyan o du ara e ti o ba je ko du ara e ko ni jeyan bo ba de joko awon kan wa to je pe ti mo ba ri won wa ni niwon gba ti mo ba ti ba teyan je ko ri be lona ayan mo ko ri be ninu irin ajo ayan mo igba mi ma wa o le je victim awon igbese elomi elomi o kan fara ko asa nitori o gbe igbese ni tori pe o du ara mi o ba teyan je mi o ni kaye elomi mo da ko ri be ninu irin ajo ayan mo elomi le gbe igbese kan ko de je eni tan ma fi sakabagoke tori pe won ri e pe alaibikita ni o won ri e pe o ka kankan si be lo se gbodo.

0: Praise the Lord. Oruko mi ni Sunday Ola Osibiko mo wa lati Kubwa. O sele pe that was 2023. Te ba mo H medicine to wa bi bayi ni ni Gusapi. Emi mo bere se lati nu foundation titi a fi pari. Sugbon lati gba ti mo ti a pari se yen. That was early this year, January. Lati gba ni kan ti da duro. O duro patapata ni ko je bi osu meje mi ori kan mi ri bi kankan lo. Kilo a sele. Mo sa ngbo program daddy lori radio. Ngba ti mo wa ngbo o wa sele pe won ni ka ko irinse wa ka ku si ori pepe ibi ta ti ngba dura. Mo wa ko irinse mi tori ayo menda ni mi mo wa ko sibe. Ibi ti a ti ngba dura ti daddy ti le adura fun wa. Opolokan jade lati inu carpet.
1: Opolo.
0: Ben sir. Ni waju Olorun ati niyan. Opolo jade. Mo pa opolo e ko fe ku. Mo wa mu anointing. Mo wa da le lori. Ibe mo ti wa pa. Mo wa fe gbe opolo yen pe ki n gbe wa.
1: E ma gbe wa.
0: Ibi ti mo gbe si, ate ko kan gbe lo ni. So, leni gba na ngbo ti mo wa gbadura. Idin kan tun jabo lati ori oke ni. Lati gba yen. Lati gba yen ni waju Olorun ati niyan. Bi won se npe mi bi bayi na npe mi lohun be so ifu gan lana nisin won ni kin wa bere se kan lola
1: ah
0: lotun la nisin won ni kin wa bere
1: ah
0: won da duro fun mi na
1: another one
0: be ni sir
1: won da se duro fun ra won
0: be ni sir
1: opolo lo jade okuta lo nje be o gbogbo to npe gbele toju re o ri
2: Jesus
1: Holy Ghost